Tel rol mika malado ko ho. Kaka kenya du pahala sa kama ko ho. Malanja mo na atame ano ayapa ako anyame jen subudola munyado palula. Political parties me sa kama ko ho ano ayapa mo bomola udi udi ho ka ila munya ko ho ka bomola munyado palunya bane halalo ko do. Suro katanu pwilo ko sana ham kane. Sisibu sayo atame mbalimbali, suru nunu kapeza pagi ati gambo kabusini mita pakendo.

Si Akas Vanita nagrestesyon na sa rungul ka tagin programo ko gina yun yung abintam gina si Rajiv Rai. Union Minister si Braj Singh Chauhan la Kiran Rijiju o ka Chief Minister Pema Khandu bulo